0: Malo alele ya tonga ba mo bulang ko to mi mai ke ta upol kala mari ti ong mai ni ko ya ok fahoka tu be mei sai lo ame be mei kui fifi hiva ni ma pointa e fa e ma go I he studio ai be mo e ongo ke speaker ko ni o e fia fini ka e kai kamata ta upol kala ma ko lo to ki hanga o ta ta lele he ni tahine ko lolo ke I fai maf be kai ke pea pehe ki he tamasi I ko leka o kuna I he studio he te mini pea I kai ngata pea I ko e tahini ko nau o kune I tawhaki whakateknikare I he hefi a I he hauani ko ia I hoi kuma tau ka inga ko tau polkala maia lolo pehe ka reka malo tau mai ahoni fefe
1: sai pe
0: iyo hai ngawe lahi e ahona e ko lawe I bea ko tangata fuka tangata kosi ulu tangata fuka unhianga kosi e kakai tangata kakai fefine Tokola hiyo koloni. Pea toi totongi lelei. Kutu sefe. Sevesi. Kaike. Ie tafaka whakakosu lui. Kako tafaka ki he faita mono teuteu. Ia mea koe katoa ngā mari fai aho. Moe whanki I polokalama pehe e lolo. Ko lawe I pe oku ke whaamea ki tonga eiki. Pea ikai ngata pai totongi iko he kakai. Ke kehanga whakahoko ai polokalama faita. Kotui. Kaike. Leite tau polokalama. Tau tuk tā tānoa tupe mō teo ki whai kiki atu. Ngāhi o ngongo e mao pia mei tonga. Tau o ngongo sipoti. Pia pehe ki he tau ngāhi whasiko atu pe ki whakalelu aki. Ai polokalama teu teu o e sāpate.
2: Aua.
0: Fefe. Nei, fefe. Yeah, ahoni.
2: Masi. Fafofa.
0: Fafofa. Koi a hoi mō tau kanga. Koe tuku kohe taimini. Koe ea o ku tahaono atua. Ya ka pau oku ke falan loto holo kataki o tui haki falan yoku mafana, teri ya nafe fange kuke puke. Taurak fasi yenu toku yatu maaki mautolko tope oku kau maike tau polkalama oeho wani.

0: Get your millennial groove on Wednesdays from 6 with the Millennial Mix with Mel, right here on 95.1 to MIA FM. Come on in,
1: Mel. Malo mo ai tau te mau ai fefi ni pe fa malo ki tonga tau pe ko mai ki tau programa. Tau programa re tio nga mahi ni ni ulere pe mi fa ki he ono o ku malava ki fa programa ko ni i he finga ki nga lele ai RTCA pe ko Riverina Tongan Community Association ni pe pe ki he community radio ko ya Griffey Vipo ko hiva ni mana pointa e fa e ma. Hangi ko bena ulava ki ni nai o ko i he studio fa kataha pe mo tahi ni kololo ko e ki pui pui tu a lolo te toki fomatala te anai na yangi ka koe makatu unga koe o e iheni a lolo e haoni kisi tatano ange ki ene ki businessi. Lolo malo e tamai haoni, fefe, saipe?
2: Saipe malo.
1: Koia, manatu foki lolo koe taimi na tafufo fitaulaki ai,
2: eh?
1: Yeah. Uraki fitaulaki, uraki mahin fukau mo hoa. Mugi tamapala ngi patuki ya tamakoni, tamakoni.
3: Awang ngi.
1: Kaige. Koe, gita anu ange lolo ki kamata anga ho ki businessi. Eh, ko suke fai tafu ke tai mini ko la ve na ke ki ngahi ulu ki mua eh. Ikai?
2: Ikai.
1: Oh, ikai?
2: Mm.
1: Okay. Ka ko nga tano nge ke tafa ko ko fai ta. Tano nge fai ta na fe na ke mana ko fe.
2: Io ko na mana ko pito fai ta ngo e ki ai telefoni.
1: Ko ia.
2: Pa u ko winga ko na usai e fai ta e ku ko e me pina saia he tupu hake o saia he faita ha fainga me ape angai ko e faita kaka I faita ha ngahi ha fainga me ape ku fai e papi ki to o ki telefoni o faita
1: faita koi
2: koi koi o me pina saia faita
1: e ko ne tupu ke tai mini u lava I na e na ke fakakato be e fangi I yako o ke malava o toe whakahoko ai e whaita I he whounga o toe whakaprofesi nāre angi. Pea kou lawe I, a pahu koe motoro kotoa peku mō lawe I, koe hingoa koe ni a e business a lolo koe TM photography, eh? Mō lawe I a e utā koe ni unga aki e lolo I he ene polokalama, I he ene website, o ku whakafofa au bito. Pea o mahino ai taukei a lolo I ono whakahoko. Ai whatongia koni koe whaita. Pea o ki tātā noa nge ki he... Koe hae fuoloa he te mini o whakahoko ai whatongia koni.
2: Koe lava ke ene tau e ua e ku whaita ngau ai mea whaita whakaprofesionale.
1: Koia?
2: I he ki muana u o ai ki kōsi, nei mai nā.
1: Koia.
2: Whikau aku mai whaita. He uhinga pe ke mauha certificate ke ilo he kakai na o si ako ki hea.
1: Iyo. He koe mea, oku ngari mea pe kata ki pe mea. Kono moni foki, koe natula whakatonga foki e mea. Iyo. Oka ke pe heko ainoa ia. Koe ne ai pe hataha neki I mea. E whehu ia ia. Iyo. Ka koe taimi kou te ai ai pa te pek apu aka haki lai pepa mei he nga te whaiha kohosi pe kua tō whakakata polkalama o whema uke.
2: Iyo. He koe whaita ai aku lama pe tako tō ai a whaia.
1: Kai kato eloi. Kai kato eloi.
2: Iyo. Pa ku whaingo fua o pito ia. Pa kauki ai a ngahi mea ia I he mea whaita mea ngā we.
1: Koia.
2: O tepe ke uiroa wiki ai pa ku kei ia kua wiki ai tai mini neongongo os whaita uia o se tai mlahi.
1: Kai ke?
2: Ki ai penga hi meu te peke o mahinto.
1: Pako no moni e lolo, kataki pe. Koe mea whaita ako uke ngangi oku mamafa. Eh? E kukaha ko ufarepe kwa ki tata no ma are kata mini uki lau lau mai. Tama e oku fu mamafa mea whaita ako uke ngai aki.
3: Pako mamafa ko ngai cheni.
1: Kaike, kaike. E kukaha ngai tau ki tata no oku mahinto pe. Ngai ngai whakapapau I pe ke lave I he tonga kotoa. Oku whanongo pe a manako whanongo mahe tau pokalama re tio. Koe mea whaita ko ngā ake lolo, o koe kaha mea whaita ia, koe fuku mea whaita ia o mamafa. O te mini ihe o kulau mano ia, eh? Pakapate mūsio, te mgo o kufata aloai e reka koe mea whaita, ene puke ni maua toe se ingi e whāki ai, koe ngā ke ua tō, eh? Koe ia e reka, eh? Kaike, siang? Koe kone tu uia. Koe ia lolo, ea kone tu uia, o sinu ta ue ua. Ti tā noa nge ki he ngahi... e ria ko ke a o ke a iho o whaita. Ko inga e kutanoa ke ni o peheni. O kulava o totongi I koe ia mei Brisbane, totongi I koe ia mei Haamoa, totongi I koe mei Tonga, ke arange o whai whaita. I tala noa nge ki he whenga Māori o ke mau ko ia.
2: io koe mea whika waki mo to tongi u kai peke u kawau i ai koe ngahi tāno e koe ia ko hoku hoa ia aku a aleka ugne
1: kai ke te hataha kai peke te hataha
2: he la ia ia lele holo ave
1: kai ke te hataha ia
3: he
1: mari
2: he ko au ia ko wirifia hono tala ke kakai e ku prizes he ku mana tui foki naulia tai olunga kai pehema kakai o teke sai o faita amu mea pako e mea ufa oho ake deva hua aku ia ke a five i konga ko ia he ko mau no tala price to tonuki kakai
1: io pako no mo ni pate mo ko tembu to mai pehenia i o mai ke fonua mahino pehenia ni kua seria e ko tamai ke atakai ko ini ko taimi ko tau peo te hangi ko tau tano ke pricey. Eh, tau tau ke pricey. O si ai pese pricey. Kapa ko ko faita ko ni ko yang amahin yang ko ko competitor square au ko ni malai faita. O si ai pese no pricey na tolu ya ke ha mo ha mo ha mo ha mo ha. Eh, mo yume. Eh, kapa ti follow be ke ke tu fahil. Ko ngam before ke tau for ha ko pe ko tau ai ko tau pricey. Ko ngam ko tau fa tu fa tonga. Ura ki a ua ko tau ma he. Ko ngam ko fainga
3: Fakatu,
1: yeah. Ko fe vei tokai aki, ko fe mata aki. Pero koe pefo ke kakai e nihi, ko lawe i bea au, o teke ke to tongi mea nao faita ana, tolu, neongu nage osi. Ko mene tama e...
3: Si hu mai fupe, no, tu e shintori, wahetai nemi.
1: I kai ka nakai ke ha faita
3: i
1: hae mea. Kai ke?
3: La pa i goto
1: e nai mea. Maari e lai. So koe, ko hinga tau taa noa ki mahino. Ai makatu unga ko ia. Ai apa ko hangi o ke ki fa folau atu ai ke ngahi fonua ko e. O fai ai whakau ko e ngāwe ko ia ko e ngāko e whainga maari e kuma o e whaita.
2: Ko ia. Ko e whamalope ko e kokfofua folau ko e ki hamoa i e whaita ko e tamasi ai whaifikau metotisi ko a Griffithini.
1: A boas. Ko ia.
2: Ko e ne fohana e mari ki hamoa kokfofua a whaita ia o aluka fitu ke he whaewhaita. Pea ko, it was a good experience ko ke whiawhia, pea oe fwi mea ko ia.
1: Oh
2: yeah. Iyo, pea ko, koe ngawe whainga taa he ku tonu ia ke ovai he toko ope toko tolu e whaita, ka nau aru toko taha foki nei nofo hoa ko in wha toko ni mai. Na e, toko nilahi au pito e toko taha iai ne manofo ko ane.
1: Koia.
2: Koe tahi ni pe aifefekau i he ma he ku ngā hue he na ma alolo fai ngā hue nao fai. Fai tā haolo ai.
1: So koe whinga munu i a ia kuma. Pia maa alo, so koe tako koe pe aonga o reka.
3: Na tu ke whamatala nge moe. Homo go go atro ni he lato wai.
1: Kaike. Koe fui tala noa ia i he fui fasi hoko. Kako ne tu he taimini kau mamata Akapulu, ka pau ke manako hi he sio Akapulu. Okei, te utoko ati update, kai taa he tau ki fui fasi. Kai hoko atu e tau polo kalama. E taimita tau, mau ki i fanfanongo mai beka, mau ki i lari lari atupe. Malo.

0: The home of great music. Only on the local one. 95.1 2MIA FM. Griffith's own community radio station. Hashtag part of your community.
1: Malo mua koe veitapui ahano hiva ia te niko. Whamaloka niko wa vifas maari wanan hiva ia. Vefe ho whanongo ke reo e masi. Whaori e?
2: Launga e matua. Maalola.
1: Ue. Reka whakamore more ala kake ki talatala noa nge ki he fuafua taimi na ke kosi uluai.
2: Heo.
1: Kamata kosi ulu i tonga? Pena ke manako pe koe koia.
2: E. Topo hange bea ua kosi.
1: Ipike ere kosi o nima.
2: Hange beko koe ko posi lui mo mea. Whaere ime beko kosi tuki tuki mai be me lo tokete.
1: E. E.
2: Ko hange beko a whaubeu ko kosi kiripa he here he.
1: E.
2: E. Ka koe kamatanga koe mautoko manu foki e. Mau tangata tawe fin e.
1: Kaike?
2: Fitu tangata tawe fin.
1: E.
2: E. Pako ku ngā ue he ahu kata pē koe, kōsi mau pē, ako kōsi mau pē ule kau kiti, e. Maki kata maiki koe au, mau alu alu ai pē, alu ai pē ke he ako, o hu o, ako na fumau.
1: Iyo.
2: E, ako na fumau. Kōsi ai pē ule kau ako na fumau, kōsi ai pē au e ulu me kau whai ako.
1: Kaike.
2: Kōsi wa me au me bure ako, kōsi mau bure ako.
1: E.
2: E. Eau whakakau kawai pia uia. E?
1: Tukureva, tukureva e akapulu uia. E nā te sai ai.
2: Koe akapulu uia nā utopi lavea uia ku foki mea koe me sia pari.
1: E. Kona ku soko, eko vi piki koko ke mō koe vi mea mea.
2: Eko tae ke lolo whapato.
1: Kaike, koe tae mea nā ke kosi ulu e?
2: E.
1: Nā hao ki whare kosi ulu i tonga.
2: Iyo. Koe lere pei api peho mau tomu api.
1: Hmm.
2: Aiko alwe matua o au nusila, mai ki mea ngā ue mei ai. Ai mau ki sea o, ngā hei pei mua peho mau tō mua, ki whare pia e mui sō atama mea. Nā e whai mānako, e mā ue pei mau
1: whakaaho
2: ai moi mei a. He? Nā kai ki ahatai mea na whafua whalala mai ke tā mai ki mūrini ke whamirima mea. Mā ue whai māima mei tonga e. O, hā ue pei mei whakaukau ku hau ki nusila. Eke u whaka hua mea ke kai peke pia mau ke wala mana koe ue ngā he. Ai tuk mōne koe lau kou pe he. O ku wai pe fei tūtō tōne uhanga he ei kio.
1: Ame koe ki ai.
2: A taki mau pe kita ki ai. Wai ngai ngai mea ni te whakaukau kita ia o ngā ku kweke tari mai mea koko ngā he kweke hamo ha.
1: Mapuni matapā koe awa matapā. Mapuni matapā koe awa matapā. Koe fo fo ngā pe ia. Koia, koe, koe, maari e fwke, he kusi o pako, oi o ke lawe i be, koe whenga maari e be ufo mai ho whare kosi e ko wafia tuai. He, koe pe whenga whakahua, pako kuulu ke lawe i be, koe, te mini o ke ki wha mahino ia he tōla. Hangi ko huat bea kuia tuku hifo e amahun koe kos ulu.
2: Koe fwke nau maa usia e nau tolu e ngahi.
1: Sio koe mata koe kaupalangi, whakakopi kaupalangi ia.
2: Mani.
1: Koe moni. Kaike hangi koe whakatala noa kwai. O kuia e kakai, o kuna orat pe naturia ki ho whare kos ulu. Ko hono uhi ngā pe, ko koe. Ko uila, pak pehe pe, koe taimi kono, koe nei e tangata i ko tenisi heni. Koe kau wai wai he taimi koe, e toko lahi kakai heni, na nao ka tenisi. Nei pe whanga ifo maki, na suku hao ki kuiwini no whalo kos ulu e tenisi. Ka teke ke kos kiri pafukia. Kosi re kosi ya.
2: Kosi re kosi.
1: Kaike, oku fie fie ma upehe ato sio ki he manakoa e fare kosi. Pea, ika ingata beai, to e o atu koe e kakai o si tari, ni onge fuoloa e tari ke kosi koe e ulu.
2: E waifu ke kaasio kea ni niko. Kona kuna tuki fare kosi koe kei nao. Kone e fukusai kosi ya. He? He anga koe upsi yo mo mea. O fai lele ipe nga ue mo mea. Kako atmosfia ko gwen men na u he Nau sa ia pena te hau koe tala noa e.
1: Kai ki?
2: Pena te hau sio mai ka...
1: E kai pakusi o koe tala noa?
2: E. Nau tala noa mo mea mo manta. O, ka mene vai he mo tala noa mo mea. O sio koe anu e mea. O, peki fita he ka te. Tadong. Nau au
1: na. Ako, usia ko nau ila e aho kona koe na at koe ai... Koe... Ai fefine kona la unga koe koe koe kosi. Kosi. Kosi kona ulu koe nere kahe fare kosi koe. E. Koe tu ofia. Pako maare ia ho tari kona e fai. E
2: ia.
1: From now on, ko fui tari ko fui fare ana pe. From now on, bring your son here. Ai kone, kote shua tu koe ia, manatui fuka kaore ka fuki ia mo e wate mini. E kati koe, e kosa olu ife. Oh. Alka leka, alka leka. Pe neonga ne adana fiu tari, Egei botari kona koe.
2: He ko pehe fuke ni ko tanyimi, ko tautupu koe tanyimi, o kehe nao tomu. Ko nao hao nao tomu, o tala mabino to shita ila.
1: Kaike?
2: Mo ime ake nao sha ia ima mea. Ko tautupu fuke ya koe maa upe o finishi.
1: Iyo.
2: Ko koe tanyimi ko ngani upe.
1: Kai pa o kumahu inga mea koe tala noa. Mea koe kos ulu. Manatu ika pate ki... Koe modolo goni ku fo ou ka modolo me koe tala noa he kosu ulu. Ka pate mousio he fai wako Amerika o ku kehe au kito e fare kosu ulu. O hange e fare kosu ulu e koe Amerika. O hange e koe community center ia ai fui poloka koe ia. Katoa e tala noa kosipi koe ha, koe ha, koe ha. O kui he,
2: fai katoa
1: e. Paku ilonga e hawa, piki e reka e fui fonga koe ni he ne kei Chicago.
2: Kai.
1: Na kei Chicago. Oi, oi. Kone tu eta mini si kau fanongo de jo o ku teke ki te tua ki maha lu ka kone mo ni masi beta kai maha fulu he te waki kone au tapu ka auhu ka upa ku atahana kua ne lu lai lu o ku whakatau pia katako ki fetu taki mai ki aha ki lu koe me e taha e pa kapa kua hao fo i mea kai ke fratau watu
3: ko siosi
1: io siosi io ko fi mea kai kone a siosi mo kata ki kautonga
3: kau kolon ose ufi maalo kwa mani o kepe talo
1: tatau bengo lau kumia mo ki fafitutaki ki a siosi liu a message pegea I he Facebook page o wakai a e peu keito e fi mea kai ko ya ke toko ni atu ke faya ki tau kai goni ku tala ka papa langi ko e ka ka no
4: ye ona pikena u ota ha
1: sai ka pa o ku me hange ko me na e fege e tala no ka pa ku ha o nga u o ku fie ma o ke tu waki hange ko e si business ya ngo ma tu ago ni mo ka ta ko fruta ke me ke ta u pro kala mari ti o ge be ka u tanga ta koloni hange ko e tori ko ni o ku nga we cash ko takiyama pe ki a me meite pe a mo moturiki o kunau faha ko enga ko ni ma to ambe ta ta ke ku te lava to ko net ke ma ho aki se ni ti ta fa aki ga pa ko ke ngai franga o be ku ngai franga o ko ke fe ma ho ho cash fi tu ta ke ga kai ko ni te na lava o to ko ni atu ko ne tu ko e tau fasi lolo fe fe ho si ko tu e ka ha u e anga ko e o ki business ko ne tu ga minus maino te ke falerei e tawhakun koe koe kei
3: live stream.
1: A live stream, eh?
3: Iyo, I whai tā ku sa e opito te ura pia whakarerei. Ka koe tai mini okolo tonga to e ki kosi ngahinge es nima. Paku maha koe ose mahina e ono me hen kos lele I he whare ngahi kos ulupe a le ka I
1: Iyo.
3: He yempio.
1: Paku
3: ka pau ya taha tonga o ku sa ia ke ngahinge es nima. Pia fetu tak me ka au kwenye kima to e kose tai mini ke au kwe ki ai kima ngā aue. Koe. Kia ta hatonga kima ngā aue.
1: Kei ngata pe ai.
3: Iyo.
1: Kwe ngā hika pao te ke whaita a koe ke maino pe kua hata hai.
3: Ke ne take appointments.
1: Iyo. Hika pae alati yo kwe kasi koe ni u kui.
2: Te tue lava pato ki ngā ngas nima.
1: Ikai. Te ke whiunga pe koe me mea koe nai tai mini. Ka ke tue ngā hines nima koe te ke tue whakatu utama kia. Koia, koe fatonga yangi koe ngahinge es nima, siongi koe koe ngahinge es nima. Tapae, e mao I ngahinge es nima, te mao mo I ngahai ulu, ki tāna ki atu ki he whaita, whaka uri. O kala mamari, Ko foi por kala mai ko ya o ku ya no uni me a ona. Ko uni me a ko e ka to un de hanga ko o fai fu ngawe ko ya ka wa te te. Eh? E ka ba ko e ngi ko na ko ta no ko ke ai package ko ya. To wa tu.
2: Ko ka ba ko gi me ko. Ko kos. Mu bu bu tu.
1: Ka ba ko gi me ka na ta ki ta no ko ngai ko e ngi ha o ki ai ha o ki ha ga award ki ka ore ka ki ko su. Eh? Ko foi ko se fa free foi ko se ni ma e ko nga kai
2: foi me push na to ma me
1: bitu push na to ke na o mai mope ko se they know they gonna get a free haircut at some point fefe eta u fasi ko ma nga ta u fasi apa ko mo ke ko tu eta mini ko o si anima pa ko vaka e tu ko kamata ke ko to la apa u ya ha o kai lelei ka u ke si fo o gulahi Pia ke whakaukau
3: Ko haik tun puaka
1: E lawe atua e motuan Pake taa i mai Teks mage u te foni He koe ngā o ku Ngā koe auto e manu ki tōku Kwa ka no hinga e fuki Ok Tāra tau fasi
2: Awange
1: Nā fafange ko fihi e tau

0: Malu ada tema OAF ya fini pia formal or kita ngomong topik mek kita buka lama radio ngamain ko ya oku fuka hoko pia mei he radio hivani ma pointa ha FI ma pia mei loto kri fifi kapa uke fano ngamai pia mei hei Narendra he ki li toni waka oku wa ufuke radio ego ni masi
1: waka
0: uye ka iti mo mea ki tua maman ka kume ho kushi ko tokola himani ka fano ngamai mei hei ka fano ngolo kolo
2: Mungkin motu ada. Motu aku yang na meyo fetu ki he iyo koso.
0: Kifo iyo.
2: Kifo iyo
0: wanga kau ni koyo. Koye.
2: Kita mak koyo.
3: George.
2: No no. Kau hai kau ni. Kau mau hingga malu. Wah no di me iyo fare kosi. Wah malu ita mu me. Malu malu ita fa mu mu be mungkin motu apa ya. Mama lolo.
0: Koye. Ego
2: siapa? Amoi melo, malu malu itu apa? Mui mui be, mui mui tua, biar mama lolo.
0: Kaje.

0: Thank you for tuning in to 95.1 2MIA FM. We appreciate our listeners and the ongoing support of our community.
1: Hi wani mapunta ha FMI be me loto Griffithi o ku mauheni be mo e ngo matua ko ni ko lolo be mo leka be ikanga ta be itani ko nau o ku ne ihe teknikare no teket mo nau film da nga ifas o malava ke ta tu ihe tau proklama ko ia o ho wani a me ne ngalo ke fo manata tu ka pau ke fi e a ha request pa kata mai ki he fi ka telefoni ko e ono hiva ono fataha noa tol ono ivano fataha noa tol ta magia he taimi kun ko o ke live to ai kun ga o telefoni pe ka pau o ke a fi fa no de dio pe ko ke text mai pe ko o sen ma o request ka lava ke ta to fasi ko e hoani ai e do tu e tau ea fi ha ea o ku ki moko moko fu kamata ke moko moko ea hi koloni pe a hange tau o ku he tigiri e tata tata a ea ai a ko ne tu ugo he tai mini mahalo ko anayang e alube o a uki he tigiri e fitu ai mo moko po ni ka e te ke ongo i ko hange ko e ka mofesi ho me e ku tigiri pe e fa e Marie, o ku tigiri e fitu ai koti ka te ke ongo i ko e ko tigiri e fa e ko ne tu ko ya ku fefe ko fefe ya
2: Lamo lava de baio te lava tala de bani momo como mafana
1: e dembe shang e mari e gonu tu go hetai mini a tokanga ho hu mai ki tu a hu na ke heke a ai si e ko ia ko ai
2: e
1: o go ka no i folos na ke folos
2: na de folos
1: ka ke folos
2: ha me a polos
1: ha me a io te mo vai mafana ko tau kai ke hata tau fu ngongo fe fe mo tau po po ta la monu ka pau na e hoko ho aho hi weekend au o ko e po po ta la monu ni a ki he fine e ki ko saiu la mahe hoko si an tau fit valu aho ko ni au hu a to ki early birthday ke te ko e saiu la fa fa monu ia to aho mo a ta ta la monu ke te ko e he makamai re au si a ho tau fit valu o tamai he e nau e si ave koe a uhu o whawhiawhiai pea i kai ngata pea i uaia o whalahi atka te koe koe ngā koe e a usia a e tau koe ia koe fitu walu si ke monu ia tau whine iki te imlahi more pe ni ihia o te keke tau ni manoa
2: mai tau iu tau whaamge tau wau
1: ke iyo iyo
2: ha ha mono fia ia he ngai ahon
1: Pau que ngau
3: bebai.
1: Ko yanga
3: go
1: usio e kai te ia
2: ko e ngai tau ko ia. Os imagino ia, os
1: ile matu. E kai te. Sio bebe. Ko foi oreva.
2: Mo vanda go mai bem do gai.
1: Ko on ea vo, on ea vo. Os imagino ia. Ko ko ni tu uia ko ai. Pero pau o ku hosia ho afarei he ngai a ko ko mariwa tu ko ko ka ka peho ko henga a ka hoko mai atu atala monu ka te ko pe mo masi ko sitani stancela o fenukta o le moto ka pau ke fanongo mai happy birthday at ka te ko te to kita o atu hafo i ke ke o se ele ke vai a pis mai no be ka ia ka ko ni tu ko tai mini o gya e puha ke ke tamai ga te nai ai ku ke ke ka ko e ai ke ke leia
2: Ko ia fuma baka, keke fuma baka.
1: Si, ke. Ato hao pule ia, tai min. Aiko ne tu uia. Paku, fai ngufu, fai kaore ka ia, masi, ka whanongo re tio. Heko te angapikita, whakata, alpikita, o whakatau e fai maafi ne tolu. Aio, whakapipiki, whakatu utu, whakapipiki, tui e fai te elango ai, o sto atu ia. Kaike, koe, talamunu ia, kak moto kotope, o ku hoko sia, ho mou aho whaere i he weekendi, pea moe aho, moe wike koe ni ka hoko mai. Ko au hu ngome. Hai mea ka whai. Whaha lawa ki saione?
2: I lawa ki saione. Lawa pe mo ki i mo e sio wa inga au hu.
1: Ko whek tau au hu?
2: Ah.
1: Oh, tau fuke. Tau e
2: wala ta.
1: Tau wala ta au.
3: Liton?
2: Kai.
1: No, no.
2: Le dobi, le dobi ta ka Chris o ta noa mo ia te ka wabi mai te mi.
1: Chris Tommy? Coach ya black. Black and white tea.
2: Ko Chris McGregor ni.
1: Oi, oh, iya tega ko kama ko. Masih. Ko yai Te whamanata te be, e tau stall goningi he tonga tei, mō kataki, o whawhitutaki mai ki a Naumahe, ka pau ki whemau ha stall o Mea Kai, piko ha o performance, piko ha o stall ki whakatawai ha o wala, naunau whakatonga, whakafonua, pe ko ha o whahinga activity pe o ke tokoni ki ai.
2: Ka uhinga koe... ki, kakai, uhinga a stall, ka uhinga ke ai ha o ki i te niti. Ai hau ki tēnei ti a koe, whakatāwai hange koho, whakatāwai hau ki tāu wāla.
1: Kei ki, ki mea bē.
2: Whangi mea bē. E kone, kawe whakamea.
1: Kone tuku koe, tai misiko e kone tuku ki whakamālāla nge e taha no ne lawe kei areka. Ka koe tahini ko lolo e teu teu mo ene ki stol whaitā anai. Ai ako mo toko tape te mou lawa nge i he tonga tei, teu teu lelei, he koe ngā he e hanga e lolo, o ai ene ki stolo ai ke whaitai ai koe moho whamiri, pea i kaingata pea i te whaitai pe moe polokalama koe e lere he aho koe ia. E ka pae kai ke whainga Maria lolo ke whaitai koe, ko e tamasi koe reka tene kamosefu mea whaitai.
2: Aua.
1: Koe saifo ke...

0: Hello all, this is Dave Watkins, all the way from Devon in the southwest of England. You know, where we all drink tea and have funny accents.
1: Hey Winnie.
2: How are you, love?
1: Cup of tea, love. Oh,
2: I love one.
0: Make sure you join me every Sunday morning from 9 a.m. for the Country Mile, syndicated around the world, playing all current release country music, but always the proper stuff. Regular features include the album of the month, Two Grass, with two songs from the world of bluegrass, and also the big country question. The Country Mile, from 9 a.m. Sunday morning, only on the local one, 95.1 2 MIA FM.
3: Especially Mari, totong enau I fight that. O atu foke ani ihi foki ako yo ko ko kafraf. O nato fight that foki nato. Panau post nato li sa Facebooka. O teke ke outi fight that. O ko tu ya kaya o ma oge. O ko tu ya o ko invade privacy ako. O tong kita lai ako game. Ei o ko game ngofu a fight that. Mari ko.
2: Fight that be fight that. Ko ya o ko kita lau da to mapule e kakai. Ko arpe kitaya ai te ngawe.
3: Ikai, os imagino ya, ka ko hengo ni. Don't give him my no game ngome a mari tala ke kau kau guest. You're not supposed to take in. Ue kata. Ke ke lava o faita. Tonga, eh?
2: Io. E ti pen pe me MC ko a mali.
3: Pe ngo fu pe ke ke faita. Ka ko ngo fu ke ke post ka whatever post ita. Ai ta ko ni.
2: O ku ke u faita ko ko fai ka pau e te faita. E ti pen me clients ka pau tena uta mai ka o ospe hom ko mau pe pa ke hanga upload ya ke social media ke si o ka kai ka to even the cast pe o ya ka kai ni hi pu ke loto na to ya ke upload te uta social media
4: oh so ko ke ka ka te u events ko ke o ke along awe ke ai ho ho Facebook a kulahi ange u
2: io o kulahi o kulahi pe ko ya ka kai ni hi na fe tu tak mai hange ko ka kai ya me cast ko mari ko ya na fitu tak mau eke me kau pe ko fe ai uta
3: keke
2: pautang ya ke na fitu tak ke kakai ko na totong ya u mana tu foki na totong ko os o mai seni tia pa ke ki uto kau ai u mea ko ya
3: ko ya ale a pisni ya o ko ke ke na pa na to ya ai ko no moni pa hen ko me ta no ke o ku mahu inga vito beia ke taimi ko ku kai pa ko alu ko nga ton ke alu me ko imagino ai hangi ko tau kakai ke nau lava o mahino ifo imea ko ia. He kono mo ni, kwe ka hapura pare mea au.
2: Iyo, inai ai maari e na maamau ki ai nei, no phones allowed inside. Iyo,
3: ko
2: uhinga ia. Or take photos.
3: E, ko uhinga ia. Heu te ala pure pena utolo. Pure na utolo.
5: Whaata me ko maua pena. He ko paupare mara, he ko koe whaafai taa ma mea. Ko tonga koe maa.
2: Te whai taa, oho anka kakai ia,
5: oho anka kakai ki lona.
3: Ika iku moni.
5: Whai ngata, te waka maua ke whai a ngā ue ma mea. Ko ngā he posh, tō e whetma tō ai ma ne fuku.
3: E tonki whekau ke?
5: Rai poti a nai a.
3: Tonki whekau ke unu.
5: Whetaka I mu ai a ka toki whaa I ngata me mu he whai ngā iku.
3: E komana tu e wea na u, na alu heki whai taa heki I mari eku nis ki whetu na mau ki ai, Indonesia. O si tala pe ia koe ki whawhaita. Masi, ene ita koe koe na ene whepe koe koe fo iu au maari, snapia ene kasi ne tahe fo ita o hala ke Facebooka. Masi, kono tafulu I. Ka kono mo ni fo ki. Koe fo I, for them, it's important, o kumahu inga ke, privacy koe ya. Koe ne tu uia tau taimi hoi mo tau kaing, whamalot ki tonga tau pe umi amai. Koe, tau fas koe ni, ako ne hospital fast ko ni fama pa po ta bolkala mare tio fama lot ko mo ka mai ta bolkala mare tio fama lot ki no tari afrafe ki a te koelolo o yo kololo o kun own a team photography mo lave ka to pe faita mari fai aho faita I bego ke half of offer ko putu ka to nga me ko ya fitu tak mai ka lolo pe ka pau o ku ke fiema o ke ke half of offer ki mu nga ka to nga ko ni mo nga faita ko ni fitu tak be ko no ho agia
5: ring me
3: ko re ka ko tangata une ko si ho ulu ka pau na ke hua tu ku ke hange ha puha te ke hu mai ko fuita
5: mo ta fa no de bo si ago ke ta u ano
3: sio mari e ko ya I ta fas ko ni pa ko ne lava be ta u fas ko ni fa ma bo pe ta bo ka la ma de jo he fia fini ofa

0: at 95.1 to MIA FM, we thank you for tuning in. We appreciate all our listeners and the ongoing support of our community.
1: Mo me mai ki he ofa mo oni be go fasi fika u ai be o si da bokala mago ia i hoani me hangi ko me na lava ke nai fa malo he ni ki a lolo lolo malo abito si i mo fa ngamari
2: yo
1: toko ni pe a kutu i ko i he ni pe mo popo ku ke fai ki ho tau koloni fa na ho tau pe mo e a ka ka ho tau koloni mahu inga au pito pito ia a i ka ngata be ai ga ko leka ho ago ni o lolo ko tangata ko si ulu ia ho tau koloni aku lave ia e he India shamena mo me akato ai tangata ko ni tangata kosi ulu fora vo fa bidoni aba u wa mo fenga mari mo lava ki he main cave gona I he Yembo Street ko ia oku a fai fatongi a mi ai ai tamasi I koreka pe ai kanata pe ai tani ko nau oku ne fai fatongi a I he fiafin hi no ku me tau fas be ha mo te ke tau poti kai ngata pe ai ka ko ngau ka nau oku ne ngau I he Griffith High School o kuia ni pokala mare tio I he moni te kotoa pe ka pote mufanongi ai kuma hui ngau pito tala te ngai fanongonongo o ku aonga ki ho no teu teu I o e tau whanau. Ko e pokala mai a ki he e fia fini pe a ne teha mea na mutokangi ai.
3: Ia, ki whamanoa pe ka maua ni ko ka whanau e tanga mare kotoa pe o ku whawhi mai ki maua ke marawa mai o tanga e anga ho maroto.
1: Ko ia. Mea mau inga ia.
2: Welcome
1: anytime. Ia. Pea kone tu ia. Ki he tonga katoa pe whanongo mai mantu e lotu auhu. Pea whamono ia ia tu ai ngahi ngau e katoa pe o ku hanganaki mai pea mei he wike kaha u. Mo tui whanongo mai pe ki e tau polokalama re tio I he toko naki katoa kamata I he whā ki he ono. Malawa e polokalama koni ko ngā koe ngāu e pea moe whetoko ni aki wāwhi ai au TCA pea moe community radio ko ia a Griffithi, hiwa ni mampu in taha FM, whae mau tatau atu, tua ofa e ki atu. Malo.